Irna tamata, ni nanuma nai tovo ni nona atumberi ke muni voli mai ociova na nomini kalou ena ilakala kumbalabu ena loma ni vanua lala ena vasa vulemba kisaoti me roki na ni vaka malmaluma te ke muni ka vaka tovo lei ke muni me kilana loma muni se oni na muria na nona ivaka ro se sengai asa vaka vuna Moni yalo malumalumu kavia kana. Ia, asangai baka kani ke muni ena mana. Endua na matangali ka kana, o nisenga ni mbau kania, sio ira na nomini ngase. Asa dhakava ngo moni bulida kina, nisasenga ni mbula na tamata, ena manra indu ndua nga. Ia, sambula nga, ena vosa kitha nga, sala kumai na musu ni kalou. Ia ninga rauna, mani ka kua ni ndokndo ka, ka nguele da vichiova na nomini kalou. O koe ka wakambula ike mni, mai ichi pita, na vanua o nia wakambumbula takitukina. Angai tumberi ke mni, ena loma ni vanua lala, levu, karere waki, nisa levu kina na ngata mbati nganga, kina mbati mbasanga, angai wakanda vea na memuni wai, mai na vatu nganga. A wakani ke muni o koea, e na mana mai na wanua lala, e ndua na matangali kakana, e rahasianga ni mbau tovole a wakandua na no muni ngase, a wakai alo malumaluma ke muni, ka waka tovole i ke muni, ka muni vinaka, kina e na ngauna mai muri. Na vosa ni tūranga, waka vinaka, wana kalou.

Ni sambula vinaka ni mata vinaka mai dagi rongoto e ando na sera totoka mai verato na Catholic Methodist koe mai pertania e na sere ni lotu yalo tambu. Me wae nda singe iwa kananda kuia ongo na singa tambu ni Corpus Christi se na yango I Kristo e nda rongoto tiko e ndo na labi labi ni kena mai waka e dhori e ndo na lotu e na lotu ekelesia katolika ka

Tō tōku anō ndō mōndra nā tōki ni wanua ngōko a te roa e nā nōndra sere pāmai e ana sere baka Māori. Menda ki lati uni o kenda e nō ngole weiwiti ni nda sama I tiko e a te roa nōndara bia tōki e lua tiko ngai ni witi. Mata kenda sama I vulangi e a te roa e nda sama I tau wanua e a te roa. E ana wanua menda ke la tukina, menda ka kuni vi kalawadi, menda dungarauna na wakanga tahe na wasa tauke, mwala te ratiko na I tauke ke Aotearoa, I ratangata whenua Māori. Sanda waka na ulu tika ni ongo, na ngauna ni matamata, ni tahe ni ni mbulambula vina tiko, toso vina tiko na itavi, kanda waka I sulu katakata tiko, me tango maki tiko na nondambula, ka menda kuni tobi mate. Vike mnina nge ngole wau mek mai,

work. We came in back in a Ngolema in a private contractor. Yeah, Willie Kino came in a viticulture, horticulture, and my father can tapani ti ti can along in Vikau. Do tani na kotoko to e toka we came in kia. Can in Balimbale ni ka toka na nona pa matal na turanga mata kiviti e ateron Islandi ko His Excellency Ratu Inoki Kumbomola. Nandu indu e tiko ike. Nio kemini na ngole maina seasonal work ke vindinti na tina maten tuko ni Islandi ke viti. Sa pakanta voritu na itubutuwa. Membaleta na nomini ngole mai, na nomini maingarabi, na vanuwa ni indu tuki, na vanuwa ni tagadaka. Indu indu iti hove ira na lhoma ya na private scheme, or na private contract. Ni kena lorei dake mai e sona lenga indo maiado, o kenda na Fiji diaspora meka, Wambimbi na tambana ni Viti Council, ni kitondo ndikema tiko na Fiji diaspora I New Zealand raramba. Kitondo makailoba ni kune tiko ni ndua, e rua tiko na standards. Ndua na standards na nonra uira na seasonal workers, era tiko na loma ni vendi ni dati ni matenituko New Zealand kina matenituko Viti. Kikema ni nangole mai na private scheme. E anapanua e kiritu ikina muni, daungarauna na namuni, I mula ni ngole mai bala to ni Islandi oni na no mbeka ni na mai ali e le bona ka ni rani boka thora oni na seni kune da mai kina endo bola I le bona I tutuku e so be ki mai mina sati ko makawa ti ko e atero ni Islandi e na rawani ndikeba e so nei moi moi ni sanga so ni binaka rani kune na I tutuku ni ngole I balbilo wai se so mbeka na Vika e mbiu mai e na newspaper ndaro ni reidhi kina e sona I tutuku e sanga sona ni rongabina ka e ndona panua e kereitu kina muni nganga rauni ni tango maki kemni tango maka na no muni mbula mera marau irna weka muni maina no andobu no lomani mai viti ka kenda mai tiko mbula mbula ka marau tiko ka vei rei reidhi o kenda na tiko ongo e ati.

Greg, nei, þannig að ráninn í vittartar en að finnst ég hæg komissjón í tarrón að kina, tarrón að verður að volin tóra að mata ég að tarrón í Íslandi. Tíko na sala ni bíbu ke bí kem ni, me kuni kima mingi rongodo kima mene tíko e a te roa. I so bí kem ni e mai so tava na ndre ndre ka li mo te tu e na sona bunua me bai rukuni wabu. O bambu tai so wa ongo au a rongoda ni tíko mai waira rapa. A mai so tava na ndre ndre bawa ea. E kere ikina moni vital no tahana no moni ndre ndre mera ni o ni vukei. O vampo te tiko en kito na tabana ni richo, tiko na viti council, e kito rani ndondo lingaini na vei vuke, ke ni sani vi evi tartara ki na vali vola vola in tura amata. Ni rani vola vola nga mai vi kito e na viti ana, duotolu@gmail.com. Rani nda vita la no taka na kao lenga taka, menge rani vaka sangarai, sona bonua, mo vukei kina. Na wā lebo wei kem ni na sema rau mai, wā nunui wina ka hani wei kem ni, e na nanda wā na ulu tika ni ngō e na ngauna ni nraki mbata mbata, o wā mbauta me nda wā rau, nda tango maki kenda, nda maroroi tiko na nanda mbula, kanda pila mani taka tiko na nanda wosa wā ka witi. Wā wina ka wirtu, e na kena soli tika na ngauna, me rau ni nda rongoda, e sona i tūtuku, e na nanta wosa wakawiti. O ngō ngāna nōmuni ndau ni wei ngarawi, e lisa pēdi samanu nua ngani wala, waka mwade tuka ane wei kem ni, e mea dhawana mātha o ka tūmai, minda ngei wei rongo di ntongo tali kina, ni te mwade tuka manda.